akulero kara kalirimbo kasamba mapangala ariko reka nanjero ntangurero gushimira abantu twazindukanye namwe mu biganiro bitandukanye gushika ya mango nababwiye ko rero igihe cy'isaha zibiri uko jewe cha ndabasezera rero ndabona ko akanya rero na kanyene ni bya bihe byiza rero reka nshimire cyane rero namugenzi anje namvuke Eduardo Santos yashitse kumanya kugira ngo ace ngora mu ngata muhinga bw'ivyuma mari mazinduka na Matiyabo na Yezu mane mugira umunsi wa gatandatu mwiza mubane mugira weekend nziza bafise imanza muze kugira imanza nziza cyo ndabemereye turaza gusubira mu biganiro byo kumugoroba kuherige cy'isaha 12 turaza kuba twashitse ngaha muri studio za radio n'ikitiro kugira ngo tubandanye tubayagira ndetse tunabashikiriza n'ibiganiro bizaba biriko birarengana ku sambizi yanyu muri ako kanya mugire rero ibe byiza mururanirwe n'abari ku misego namwe tubifurije kuronka mitende na misuko mubanda mworoherwa muri iki gihe kiba kitoroshe

emu uwahawe yarahamye ngo ntiyibuka kubegera inabukwe naho yo murira avuga ati reka mbyinira abakwe bandege reka mbyinira abakwe bandege kagenda muhaye namba haba n'intete.

Reka nderekera gasozo ku gasozo. Naricho kizinzira kizanana. Mbaza abashengera n'abashenguruka. Nibata mu mpiyamu zotiragashambara. Zobaririkiza umuhoro jani wawo. Ngende mbuse tsigiseke gitenga tibindi za ku mutima. Ibinda zishinga. Ndaza zonsubiriza mu ndumane.

0: Yesu kumwa.
1: Ikiganiro cy'abana ndafite ikibanza mumva ko turi kumwe n'ibibondo hano muri studio zacu, turi kumwe na Faithy, turi kumwe kandi na Brenda. Tubona ikino kiganiro rero abandi bana bamwe bari kubatwumviza baje kuronka kanya.

0: bye bye ya na kuku.
1: Bye bye go.
0: Oh Brenda, abana bete kuri koko bica bigenda guterera. Mwavuze ibikorwa muzokora, muzokoza ivyombo, muzokoropa, muzosasa, muzoteka, ikindi kintu muzokora ni giki mu gihe cy'uburuhuko.
2: Faithi. Tuzokoza ibirato.
0: Mhm.
2: Tumesura n'impuzu.
0: Ego.
2: Turagire.
0: Muragire iki?
2: Ibitungwa.
0: Murafite ibitungwa? Muzogenda kuragira.
2: Eh.
0: Uragira he?
2: Eh?
0: Muragira he?
2: Umurima.
0: Ah. Mbwira igitungwa kimeze gute? Uvuze igitungwa ubuvuze iki?
2: Eh?
0: Uvuze igitungwa?
2: Kintu batunga.
0: Ah. Uratse kirundi.
1: Tugenda tu.
0: Avuze mu gitungwa ni iki ga Brenda Faith?
2: Ni kintu batunga.
0: Mhm. Nkubu umuntu ga Faith ni gitungo.
2: Oya. Kuko ijya igitunga akijya se by'umuntu aje.
0: Aha. Igitungwa ibitungwa nibi. Ibitungwa nibi.
2: Niko kushobora gutunga bidashobora kukurya kiretse imbwa yonyene nishobora kukugirira nabi.
0: Voilà. Faith, Brenda avuze ngo igitungwa ni iki?
2: Eh?
0: Brenda avuze ngo igitungwa niki?
2: Igikoko kitajyana.
0: Mhm.
2: Kiretse imbwa yonyine gusa. Ibwana.
0: Ego. Brenda wabyumvise hewe ninde yabikubwiye?
2: Muhira natwe turafise ibitungwa.
0: Mhm.
2: Muhira ndabibona bishaka no kugirira n'abantu.
0: Mhm. Ibitungwa bibi.
2: Imbwa n'impene.
0: Mga mene sikira na mabaan?
2: Oya. Ninkoko.
0: Ninkoko. Ninkoko zira hali nizili mabitungo na zonyen. Inga mbeka ni gitungo? Inga ni gitungo?
2: Ego.
0: Faith, inga ni gitungo?
2: Ego.
0: Inga itangiki?
2: Amata.
0: Aha. Nagira matava kwiki inga?
2: Oya.
0: Faith. Amata nungo wana kwa na kwiki inga? Apa kuikinga rero?
2: Oya.
0: Faithi abyembe. Faithi. Amata va hehe.
2: Kuikinga.
0: Kuikinga. Brenda amata va hehe.
2: Ava mu nka.
0: Inka kubera iki amata va mu nka? Eh? Ni kubera iki?
2: Sinzi impamvu mugabo ndazi kava mu nka.
0: Ndiye bikubwiye.
2: Mwala ndawi wana wadiko warazi kama kumu mama amu genzi wa mama.
0: Eko. Aha. Faithi wazumvis? Ngwa mata vahe. Amata ngo avahe.
2: Munga.
0: Nane umu ikinga wa ikama? Inga wala ikama? Ikinga wala ikama non?
2: Waya.
0: Brenda. Niku iki Faithi ya wazengu wa mata vahe ikinga?
2: Kuwira hura wana mata vahe. Baba baya sije kukinga baya janye nk'ahandi hano.
0: Faithi wabyumvise? Abuze ngo iki? Abuze gute?
2: Kwera ngo horabona ati ati ngo yashira bagashira kukinga bacaye twana handa.
0: Mhm. Hajya baba yashoye amata nava kwikinga amata va monka. Uramaze kubona inka mbega?
2: Eh.
0: Inkimeze gute?
2: Eh.
0: Imeze gute?
2: Ni.
0: Inka iba ari nini? Ego.
1: Bye bye go.
0: Nuko murumva yuko abana turi kumwe banatsi ubwenge batazi yuko amata ava kwikinga barazi yuko amata ava mu nka.
1: Ingona.
0: Abandi bana bari bariko baratwumviza bari mu bice bitandukanye nabo nyine harageze ko tubakira batubwira ibikorwa bazokora muri kino gihe cy'uburuhuko. Mwumvise Faithi na Brenda ko bazokora ibikorwa kugira ngo baruhurire ababyeyi babo. Turakeneye rero abandi bana bari kubatwumviza bari mu mihinga itandukanye ababyeyi babadufashirize kwakura kugira ngo dusangire kino kiganiro. Baratwakura kuri 68, 60, 76, 86, mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na gatandatu ndasubiramwo mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na gatandatu kugira ngo kino kiganiro abandi bana nabo baronke ijambo ariko baratwumviza n'umuhinga itandukanye batubwire ibikorwa bazokora mu gihe cy'uburuhuko ibyo bariko barakora ubu banadutera inkuru alo hakumbure ngira ngo ntiwari karagerageza mu kurindira yuko hagira umwana yakura bifashijwe n'ababyeyi bari kumwe turaza kubandanya tuganira na bino bibondo biri hano muri studio mpereye kwa feifi feifi umwana yakoze ibikorwa guhera mu gitondo akoze ibyombo agakoropa agakubura inyuma ya saa sita acakora iki voila hajya feifi avuze ngo umwana yakoze ibikorwa

0: Feifi, abana batembera mu gihe cy'uburuhuko?
1: Yego.
0: Batembera hehe? Batembera hehe?
1: Kwa tantine babo.
0: Tantine mu kirundi ni iki? Tantine. Tantine mu kirundi ni iki?
1: Tante.
0: Aha. Tante ni mu gifaransa. Tantine ni mu gifaransa. Be tantine abavukana nande? Tantine.
1: Atonto.
0: Abavukana tonto? Nande wundi? Nande wundi? Wundi ni nde wabavukana? Tantine ni umukobwa abavukana na papa? Sibyo? Bamwita Sengi. Hama tantine kandi ni umukobwa wavukana na mama? Acha yitwa nde? Mama wacu. Alo. Ni sawa? Urakomeye? Witwa nde wewe? Witwa nde? Yo, sindakumva neza bebe, tumbea neza telefone yawe, ubuze ngo witwa gute? Mhm, uba hehe. Uwa munyambuye? Wiga mwaka ngahe? Wiga mwaka ngahe ga bebe? Alo? Feifi, vugisha undi mwana.
1: Alo? Alo?
0: Alo bebe? Alo? Alo? Wavuze ngo witwa gute? Aha. Uvuze ngo wiga mwaka ngahe rero? Mwaka ne?
2: Mwaka biri? Yego.
0: Kwishure gitwa gute?
2: Giterama.
0: Gitwa?
2: Giterama.
0: Ah, okay. None wowe uzokora iki muri kino gihe cy'uburuhuko ga mwana?

0: bye ngona kanezerwa mwana hejeje gutelefona turakengurukiye kandi nabavyeyi ba muguri ya minite kugira ngo dushobore kuganira muri kino kiganiro rero
1: bye ngona guguru
0: natwegwe turi hano muri studio turashaka gutasha abandi bana sivyo ndabona ko dusigaje iminota indwi gusa kugira ngo dusozere kino kiganiro murashaka gutasha mbega
2: yego
0: aha tuhere kurinde ndahebera uwundi niza cha gutangura basi
2: jewe
0: aha utahijende
2: papa
0: aha
2: mama
0: mhm
2: utayi wanje
0: ego
2: bibi
0: aha
2: senge
0: aha safe banza witaba umwana hamuje ucubana ntaje nitabe
2: aro
0: oyagiye aha banda ntasha
2: undi bibi
0: aha
2: Sogo.
0: Mhm.
2: Nundi sogo.
0: Mhm.
2: Navivi.
0: Mhm.
2: Nundi senge.
0: Mhm.
2: Ajeje.
0: Ah voilà, ubifurije iki?
2: Eh?
0: Ubifurije iki? Ubifurije weekend nziza. Ubifurije iki?
2: Weekend nziza.
0: Voilà, tabu umwana.
2: Alo.
3: Umflawa.
2: Ego. Itwa gute?
0: Alo. Alo bebe. Mokiru kuno itwa wewe. Yo.
4: Koko kore koko.
0: Mai nta cha muherana. Ariko avyeni wa mushire mu mayinite. Faith, merci kuba watahije. Nawe Gabrenda utahije nde?
2: Ndatahije.
0: Mhm.
2: Mama wanje na papa wanje.
0: Brenda itaba umwana ha mucubana ntaje. Itaba.
2: Allô.
3: Allô.
2: Ni sawa?
3: Eh,
2: witwa gute?
3: Ari kunda atike na yere.
0: Uba hehe.
3: Mukanyosha.
0: Mukanyosha maja hehe kujya kangahe?
3: Ijya kane.
0: Ego mwana wavuze ngo witwa gute?
3: Ari kunda atike na yere.
0: Ego keke na yere. Wiga mwa kangahe wewe?
3: Twaziye
0: matanere B. Kwishure byagenze gute wabaye wakangahe?
3: Wa mbere.
0: Wow, tumugire bravo Kenaele. Aha, keke. Uri kukora iki wewe muhira none?
3: Yewe.
0: Ego. Uri kukora iki ubu?
3: Irangame.
0: Ego, wafunguye?
3: Eh.
0: Aha. Wumvise none abandi bantu kuntu bitwa nabo turi kumwe? Keke? Umwe yitwa? Feifi, mubwire yambu Feifi.
3: Yambu Feifi.
0: Mwishuti yambu ne.
2: Umeze neza.
0: Aha, ndamutsa Brenda nawe.
3: Brenda ni sawa.
2: Ego.
3: Nakomeye.
2: Meze neza.
0: Mubazi nawe kwa meze neza.
2: Nawe meze neza.
0: Aha, Kenaele tasha mwana, utahije nde?
3: Papa, mama.
0: Aha. Arakoze cyane Kenaele. Barakoze kandi n'abavyeyi biwa muhaya telefone bakamushiramo na mayinite. Brenda, wari kuratasha wewe?
2: Ego.
0: Mhm. Bandanya.
2: Ndatahije kandi mukuru wanje.
0: Aha, yitwa gute?
2: Yitwa?
0: Aha.
2: Mugisha Danisteve.
0: Aha.
2: kandi ndatahije na mutoyi wanje. Ndatahije na nyogosenge.
0: Senge ni senge wawe.
2: Ego. Ndatahije na nyogokuru.
0: Ego.
2: Ndatahije na sokuru.
0: Aha.
2: Ndatahije na wandi batantine wanje.
0: Ego twita abo mwana mwitabe.
5: Halo.
2: Halo. Ni sawa.
5: Sawa.
2: Witwa gute?
5: Witwa Gredide.
2: Wiga hehe.
0: Uyu mwana yatubeshe si umwana n'umuntu yahinduye ijwi duce tubibyumva duce tubibona ko ari umuntu atubeshe. Mbandanye utasha mwana.
2: Ndatahije.
0: N'abamuyomba
2: banje.
0: Ego.
2: Ndatahije n'abandi benshi ntavuze.
0: Ego ubifurije iki?
2: Abifurije.
0: Ubifurije iki? Tubifurije weekend nziza bose, sibyo?

0: Nanti nash.
1: Ego.
0: Nasi bandi nanti kawas.
1: Tasa abu gomba.
0: Feifi nasi nanti.
1: Ego.
0: Nasi bandi none.
1: Abu gomba.
0: Ah voilà. Mumai bangai nasi bangai. Nasi bangai.
1: Abu gomba nien.
0: Bosi.
1: Eh.
0: Yo. Eka nasi batan. Sivyo. Ndataije abana bari kurumbiza kino kiganiro. Ndataije namwebwe ariko je ndi mwanaije, sivyo? Ndataije n'abavyeyi banyu babandungikiye maze kugira batatu, siko? Ndataije n'umwana ya telefone wondi tutumvise neza mwo wa mbere, twataije na keke wo mukanyosha. Ndakwije batatu, sivyo? Eh, ndataije n'abandi bana bifuza kuzoza mu kiganiro. Umwana wa nyuma ku murongo. Alo.
2: Tai lero amanite agira hele.
0: Urakoze mwana ni keke?
2: Eh.
0: Ego usinzire neza. Bon sieste. Bye.
2: Merci.
0: Merci pareillement. Murumba keke yasubiye ku telefone atubwiye ko amanite yaciye ahera, sivyo?
1: Ego.
0: Tumukengurukire rero. Tumukomera amashi. Wow. Okay, twumvise yuko rero muri kino gihe cy'uburuhuko tugiye kuzokora iki? Tuzokora iki Gablen?
1: Ibikorwa zo mu rugo.
0: Kugira
1: gufasha ababyeyi.
0: Kugira
1: ntibazaza barirusha nabo nyene.
0: Yego. Faith, tugiye kuzokora iki muri kino gihe cy'uburuhuko?
1: Gufasha ababyeyi. Ntibaruhe.
0: Ego. Brenda, abana badashaka gufasha ababyeyi ubahanuye iki wewe?
1: Ndabahanuye bazoze barabafasha.
0: Urakoze. Faithy, abana badashaka gufasha ababyeyi ubahanuye iki?
1: Abahanuye bazoze barabafasha.
0: Voilà. Kino kiganiro cy'abana ndafite ikibanza tugisozereye kuri zino mpanuro za Faithy na Brenda. Abana mwumve ko muri kino gihe cy'uburuhuko ari umwanya wo gufasha ibikorwa ababyeyi kugira ngo bareke kuruha nabo. Faithy, wakoze kuza mu kiganiro.
1: Yego.
0: Uzogaruka?
1: Yego.
0: Voilà, merci. Brenda,
1: sa
0: wakoze kuza mu kiganiro.
1: Yego.
0: Uzogaruka?
1: Yego.
0: Okay. Kino kiganiro cy'abana hano duce tugisozerera. Mwakoze mwese mwari mugiteza amatwi. Bakoze ababyeyi baguriye amayinite abana kugira ngo dushobore kuganira n'ibyo bibondo byanyu. Bakoze kandi ababyeyi bandungikiye bino bibondo kugira ngo dushobore gusangira kino kiganiro. Duhana isango ryo kuzasubira umunsi nk'uyu kuwa gatandatu w'umushamvu uza mu kiganiro nk'iki nyene cy'abana. Tugiye kuzokoma tugikora muri kino gihe cy'uburuhuko kugira ngo dufashe abana kuba neza mu kiringo cy'uburuhuko. Bye bye. Kino kiganiro cya kiremeshejwe nande tantine kiki mugitegurirwa na Radio Indonesia Culture. Bye bye.

0: aho ho bavuga bati abaravyemera bakavyemanga ko
1: umwuko ya mawe batugabiye taba
0: umusore yageze kubaka yaremera ko reka ntihabahageze kubaka gusa umusore yabazikose amurusha ukuri.

0: kumvise bagwita mwisange numuyange ligasi ubikora neza cyane umuyange waba mwene imana umuyange waba
1: ni mwisanga wagenye ni mwisanga
0: waba Gerard.

musore yabatanguye kuzigongera mu gifunso nkora ndabwo babwiye ako biri kose agira hindure aho yahabageze ko agira hindure eta civile niko babivuga abwa kabiri rero hazi ubwa kabiri haza mu gihe cy'inkwano umutse naho byari bimeze gute.

0: Asaruko rero yaraheza akabandanya akagira ati aciyo nka urondera aciyo nahabaye ati nuko itarakura ayo gakura ayo kugora ati kirizuba noye kukwiriza
1: ndaciye kumayanga
0: ati noye kuguru ati noye kukwicira ku rutendeko ugendurondera handi kukiyihari na bene kuyigabirwa ati siho bari ati kandi sino muri iyi myaka ya vuba akigira mwambutsa harero vy'amajambo vyaba bitanguye arumva ko waje gusaba yaba yishuwe ijambo ati niyo nkurondera si ya vuba ati yo kahabaye naho sino muri no myaka ya vuba murumva rero ko murumva rero ko ibintu ijambo ry'abariheza rikaba umunoni rikaryoha
2: yakirira abashyitsi se mutama wanjye ubereka icyicaro jye ndabizi barushe
0: rigaheza rigatora umurongo

Ati na jewe ubu ndacahembera buhoro buhoro. Ati nikure shikire hamwe n'izindi. Ati nzozibunga bungire hamwe.

mwene umukobwa mwene umwigeme mugushikirizanya mwigeme yagira ati gira mwambutsa ati ariko data niko iyo nka ndayikwemereye aya marani wumve ngo yitwa inka muntu usanga iyi zina n'inka ikayirusha kugora ati umwana n'ahatari bwagere yishimaniye n'undi mwana sindamubujije ati n'ejo ntibaze birigwe baranyidodombera ati ndaguhaye umuhango asigaye ndaje inama n'uwo tumusangiye ati urazi ku mwana ari uwa babiri ati ubutigo ubugeze uzogabana ati genda rero ube uritegura uce ibicaniro ati nuko gira mwambutsa nuko rero nuko umwigeme akaba aratanzwe ijambo ryo kumutsa

0: murumva rero ko inkwano na kera yamyeho
1: umugabo wawe ubona umutu
0: amwami naho yari yiganje
1: fisiduka muyo ni
0: imodoka ashobora gutwara umukobwa wa

0: nako umuganwa nawe nyene hageze gukwa nawe yatuma abatoni ayekora ku batoni
1: bakoranye
0: rero ko byari bimeze ikwa rya abatoni.

umutunzi nawe agakwa inka zibiri imwe amugabiye nk'imwe wasanga kenshi yonsa acankishashi n'inyana yayo murumva rero ko bagenda batandukanya ukuntu bakwa abivanye n'ubutunzi baba bafise abivanye n'ibyo baba batunze abaraheza bagatandukana mu gu

0: tanye no kuresha turaheza turashika no kwijambo ryo gusaba umugeni turaheza turajyumvikana ko ukora imeze ukora igenda
1: umucanira yabere umbe sitakwawe gwamagwese kenkuyo
0: ahama murumvise ko no kuntu baheza bagashikiriza umugeni murumva ko murumvise ko nako amajambo ukuntu yabaryoshe yo gusaba umugeni yo gusabisha ndetse no gushikiriza umugeni abitsa mwumvise ibyo bayaga ibyo bavuga kuko aba ari ugushimira imiryango ibiri umwe wagabiwe uwundi wagabye murumvise kandi ko batuyagiye ko abantu bakwa bivanye n'ubutunzi baba bafise bivanye n'ubushobozi baba bafise mwumvise ko umwami yatanga inka cumi umuganwa agatanga zitandatu cyangwa zitanu umwami nawe yatanga izo cumi cyangwa agatanga n'amararo umuganwa nawe yatanga izo cumi cyangwa zitandatu hama umutunzi nawe agatanga inka zibiri cyangwa agatanga inka imwe n'ishashi yayo cyangwa agatanga ishashi zibiri ari umuntu aba yabaye nawe urumva ko yatanga imijojo nk'itanu hama ari umuntu nawe akenye agaheza agatanga imijojo nk'itatu nibyo rero nibyo nibyo nari nabateguriye tuza kuyaga ko kuri uno muhingamo nibyo nari nabateguriye ko tuza kuyaga ko twibukanye amajambo y'ikirundi na cyane cyane ijambo ryo gusaba reka ndetse n'umugigo wo kuresha uko byari bimeze aho hambere kumbura ubutaha tuzoyaga ko uko bimeze n'ubu uko bimeze uku cyari ikiyago handazi ntihabuze abahumviye byinshi bitandukanye abyo nabyo n'ahandi uzabyumva atari kuri radiyo n'undi kerti akarimo n'iyari nka kurebe n'igira amahoro akaba ndanye kabanezeye ndabibutsa ko umuhinga bw'ibyuma muri kumwe na matiye habona yezu nanjye ni mugisha humere mugiteramanye ariko mu minota mike nanjye ndabasezera ndabikebanura ariko ni mu kanya kari imbere

0: Eko Ibrahim utiro ndafise umugano uyu munsi ugana kariho kandi urimo impanuro nyinshi.
1: Ego naho imeyo gikameze neza ndagerageza. Ndafise umugani umwe tugomba tuganire ko bavuga ngo harabaye ntirikabe hafimbwa n'imbeba hakiri nka ningoma. Umugani mfise uyu munsi rero ni umugani uvuga w'umugabo umwe yaravye umwana umwe. Umwana umwe amaze kugera mu bigero akamubwira ati mbe mwana ibigero birageze byo kugira ngo nawe uzane umufasha. Kigende umutama ndakozegeze muzabukuru umugani agomba kuzana umufasha mbona umukazana. Umuhungu akora ati haragera umwaka wa mbere ukajako umwaka ugira kabiri ugasubira ko tindenega mwananje nakubwiye kushaka kuzana umufasha ibisigaye byose tuzobikora nta ngorane umuhungu utenda cyamurondera sindamuronka wa mutama ati niko mbona barengana mu barabara ribeshi haburi iki kugira nawe uzana umufasha sindacarondera umutima wanje ukunda kandi ndakiruka kandi ndamurondera ati sindamuronka umwaka ugira gatatu umuhungu yaraje abwira se ati burya papa wanje muvyeyi wanje nkunda narose wa mufasha ta matimana ishimwe urabutampenda imyaka ndamugutumye ni myinshi ariko mbona menga ntiwari bwa mozane timbere yawe umutware uzaza nkwari ndamurabe muhungu ti dopange mundu bwiza tuzocomoke baracomoce bagera kwa wa muntu aramumwereka tumukazana wanje n'uyu baramutuma ko bahurira mutamara mwitegereza acabwira wa muhungu ti mwana nivyo verema waracaguye ti kandi verema uyu mukobwa ni mwiza abere ijisho abere irugo kariko tibirahindutse muhungu mutima urasimba uyu mukobwa aberanye na jewe isa uyu mukobwa aberanye nanje uyu mukobwa aberanye nanje wa muhungu ti ndaga papa ko arije namwishi imiye kandi akabye ko ndakoreka umukazana uyu mwita umukazana tibona kiri umukazana ubu ninje ndamukwiye induru ngizo timone uwo mukwiye gute kandi bavuze ko aje ntihende kumutwara aje namwicaguriye nka namushima uyu mwanya no ugomba umunkure ko toya nije bone uyu wabereye urugo we ni urugo cy'umutungisha ninje nkeneye kumutunga wuzorondira uyundi umuhunga byumvire ngaho ti wa mutamawe ntitugume duharira muri barabara reka uyu mukoga yigiye jewe mugabo tugende umunga cagenda kwitwara genda kwitwara ibwami kera ntandi bitwara tari ibwami ku muhanuzi w'ibwami Manuzi bwami yamize nk'umucamanza arashikara mubwira ibyamushikebe na se wiwe wa mucamanza gati mwaje ntarabaza ashobora kubacira uwo muntu mupfa mutamuzanye muhungu yarabirigije aramuzana amaze kumuzana amushikana kuwo muhanuzi w'umucamanza amubaza ati uyu mukobwa niwe mupfa mutamate n'ukuri jewe ninje ndamukene ninje ndamushaka umuhungu ati nanje ninje namukunze nanjye kumwereka papa mbwira kubera iki ntaragera nanje kongeze kurongora ndamutwa ko papa akomanyishuza ati ndakeneye kubona umukazana mucamanza aramwiheza ati sini monometi wa mukobwa we ubu ninje ndagutwara abagabo bose wose n'uwo muhungu ntibakubera ninje ndakubera igiwe njewe ngomba afata inyingo ya nyuma induru zirasekera umwe ati nijewe ubundi ati nijewe wa mutama ati nanje nijewe y'imari ibereye jewe ubundi ati nanje ibereye jewe bagahariye kera umwami yari mu nkinga yumva induru zivugira hariya ku irembo hari ibiro by'uwo muhanuzi mucamanza ati ibyo nibiki mpamagara abantu baguma harira hiyo barabahamagara musaba basanga hariya mu ngoro bageze mu ngoro ati mwe nibiki mwabagabo abagabo tatu wa mugabo se wa mwana na wa muhungu na wa mucamanza w'umuhanuzi babita abahanuzi kera n'abacamanza bari bahari hanyuma agezeho abazibazo bitatu mwe nibiki wa mbere tijewe nyakubahwa mwami jiwe nakunze papa akubambira ni ndongore nanje ngire umugore munyuma haci imyaka myinshi ndamwereka umukobwa ngomba ntware uwo mukobwa acavuga ko agomba kwariwe akunda umukaca bwati je ndiye namukunda ndamwankira papa ndipapanze kumwankira tugishaka dushaka ku uyu muhanuzi uyu muhanuzi tumugeze ko racavuga ati nanje ndiye namukeneye timwese ntabereye mwami tugira nange fata ingingo banza muzana uyu mukobwa arakira baramamagara hamwe ari ku irembo uwo mukobwa umukobwa amaze gushika baramwama mwitegereje abaza ati wa mukobwa we abo si barakutego nje baharirira abo si nibanume rero nanje nje ndawukeneye uko jewe urugo n'urunyene nahanyene abose ntimuberenye ko ndabona ko umukobwa mwiza ubereye ijisho ba bantu batangura kwidoga baharira amaze guharira bidoga baridoga hanyuma rero umwami niho aca haza umuhanuzi wiwe umuhanuzi waravuga ati none ga mwami ko mufashe ingingo zihuta zo kuba ko muca namwe mukenera bigenda gute wa muhanuzi acabaza ubundi wa muhanuzi w'umwami atari wa mucamanza acavuga ati nta kuntu muri kuri umukobwa nawe nyina kivugira mwabantu mbona ko mwabaye bane wakunda umwami ngo navuge ubu n'umuhanuzi w'umwami hari umuhanuzi w'umwami

kose ye mukuru amahanura bamuvuga ati nimurindire gato niyumvira imino 5 mugari yumvira acavuga ati nyakuba ha mwami mwonde kurira iminsi 3 kaza kwiyumvira muri mwebwe uwo nkunda uwo mama hiwe tukabana wa mwami ati nukuri impunda marembe umva amahoro tigenda bize ko ntazobura mu kukurugo ruruzuye kandi ibintu birahari wa mwami aremera abantu bose ati sawa ntacho iminsi 2 heze ko yatanze iminsi 3 yo kugira ngo atange inyishu yuwakunda mwa abantu 4 umva harabaye umwami abantu wo mucamanza w'umuhanuzi abantu bose b'umwana haba na wa mwana yari yamukunze bwa mbere niho wa mukobwa yaca taha iminsi biracaratuma ko wari gutuma ko tije we rero iminsi biracarafata abwira abantu ati nimuze hano bamwe mbiri binogo bitatu mu kayira k'Ikirundi akayira k'umunyuro umunyuro akayira kabakagoro atari barabara akayira kagoroye kagendwa n'amaguru abwira abantu abwira aho ngo baruti nimuze ndabahakazi yindi binogo bine birebire gose tindabahamahera ku timuje kuvyimba mu cimwe yigira baje kuvyimba nya binogo bine barigira niho nyamukobwa ashira ko twacara furashira kwivu amaze gushira kwivu aca ashira utuyesinye twiwe twerekana hari vya binogo niho yabwiye ati mwebwe rero je mu gatondo saa 3 niho ko niyo ngoma muzoze ndabereke niho yavuga ati je mpagaranga nanga muhagare nga timuri mwese nakabazo ndaba tikuko umugabo n'uzi kwiruka je ndiruka munje inyuma uza gutanga kumwaza ukuboko kibasha ndamufata niho batonde mirongo umukobwa ariruka babandi baje inyuma vugu ageze kwa chake nuko chambere aguruka arasimba umugabo wa mbere agwayo ageze ku chakabiri arasimba n'ubundi umugabo wa kabiri agwayo ageze ku chakabiri wa mukobwa n'ubundi arisimbira kwera we yarahazi n'ubundi agwayo n'ubundi agira kanagwayo acarahindukira bitegereza acavuga ati sinino hahera hera mwebwe mugwanira ivyo mutazi kandi mutandikiwe umugano kacuheranga ho rero

0: abari kumubone wakabezi ijoro ryiza saa 4:02 twakirundo munwanyi ku murongo. Hallo hallo.
1: Amore y'imana banam.
0: Amen amen ni tuyagutwa kuyuri he.
1: Turagize muri ninga kayo.
0: Asha ndabona mutengwe gutura umube kweri.
1: Wa mungu bazikizira rya makazi.
0: Wana makada makuru imisi.
1: Nashi mara ntazi kumara ntazi kumara mato he.
0: Oya gati mariko kandi wayo nagera kagirire mugabo.
1: Nisha mwabikoze mwabikoze iratesa yumva.
0: Neza
1: birira zaye abivuze.
0: Neza cyane urwa kwimeze neza.
1: Imana ntanzi ko.
0: Nabimwe byo haravyitsuka mu ruva yuko, eh? Ari sawa.
1: Na cyane imana ntanzi ko tumatusenga.
0: Bwana makadore katugwa kanya rero ku isaha 4:03.
1: Reka mwanzi ko ijo biza mu mwaye mu rongo.
0: Turagushimiye.
1: Umwe sha bya kurota tuyarambye.
0: Ku izina ryiwe reka ngushimire.
1: Komera komera Lazaro ngahe giharo ku mutumba wa mwanga ati makadore yakumbi.
0: Sawa sawa.
1: Ngiye la ngi no ni kipire chomo dito na vini mwa tulala kumfu. Kiramu tuirambi. Wa mutama unuanu ali tuirambi.
0: Ego.
1: Umujango wa nze mama diera otifaki solu mujango wa nze.
0: Sawa.
1: Aba kutu wa nze na utubu kana virambi. Aba jamu famanyu viso ugui hua la ugea tumana hazik.
0: Ego.
1: Abandi kusikiza jama kato wabanzi vitaka kisi.
0: Sawa.
1: Mwabi wafana yitaka kisi.
0: Mzungu nyanga hali ya kumumwe kwa waru ndari karatukumva.
1: Na chani chani. Jampo kwa kimakadra utashi.
0: Sawa.
1: Wikora wakawa tiitaka kile uya ambile mutama kila jotu wa yumu. Abandi kusikiza jama kato mulini hinga kayo fahalu hita uwi hona kimana na ansiko. Akalini mbo kazimani huna.
0: Kazimimani huna ni mukanyi sasura ngumiriza gusa.
1: Na cyane cyane mwirabire mutama wanjye.
0: Authentique.

0: sahazina ni minota 17 ndabona umwanya ni uhafu twononera eh abakora kwa muyoro twakira undi munwandi ku murongo allo
1: allo Santos
0: amahara mahoro
1: mahoro papa
0: ninde tuyagase
1: asande bikora abagabo izahaki mu kinindo
0: aha bwana izake ni sawa
1: ndashimwe witeka
0: byoba ni ivyo
1: eh
0: umwanya ni wawe wifuriza ijoro ryo
1: Toro giza kuri wewe n'umujyango wawe.
0: Reka ngushimire umuntu w'Imana.
1: Sembona Jean-Claude n'umujyango wa wiwe.
0: Aha.
1: Sembona na Kofi. Sembona na Matia na Yesu.
0: Yego.
1: Reka sembona rero nduga hariya mu Kirundo mbone mu papo ni wande niyo senga Eperine.
0: Aha.
1: N'abana banje ya mahafi chapeti yo kwifera leya. Uriho enoke iragira set chembona nuo uriho enoke na munezero alise na ndikumwe nayo yosua chembona kuminike ngai chiniro chirinde chinirambire mbone temusi mbone busiko mbone krodine mbone tigine tigrojit Tambone isawa ngotu nga mga sekebu ye Ijoro jiza Tambone manikanga ho mga sekebu ye Ijoro jiza Tambone san kira damoro Ijoro jiza Tambone karabberi hano mkinindo Ijoro jiza Tambone buhanza Ijoro jiza Rekachembona Zirungo hano mkinindo Ijoro jiza Mbone jamari hano mkinindo tijoro jiza Tekache mbono yu mbone makado mhinga kayobe tijoro jiza Rekache mbona mbone arisine mbusoro tijoro jiza Mbone ana tijoro jiza mbone nuyu Mushengezi biane tijoro jiza chembona Ababene watu wari hano mugihugu kibanyi cha Congo Tijoro jiza ni yonga bujiriberi iradukunda Fabrice Na nzobo nima arigisigere hano mukajaga Abakunzi bose biradindundi kicire. Na chomozi kijoro giza bikora abagabo izahakira gutahe.
0: Sawa sawa.
1: Abakunzi bose biradindundi kicire karirimba.
0: Ndakabwiwe.
1: Urukundo nyarukundo ka Jean Paul Kimanuka.
0: Wakitegoriye nere ku gatanu.
1: Yenda gakunda kweri eba ndi tayari.
0: Reka nawe kunchanganya.
1: Yo, nine. Wewe kira ko ngumbe gusa.
0: Utiwe nga
1: Ti ja. Akaririmbo ka Jamporo kimanuka. Urukundo nyarukundo.
0: Oya na Jeffy Samakenga bwana, Jeffy Samakenga sizo kwa kuiteguri.
1: Je ni teguye. Sasa.
0: None bose babwiye iki?
1: Ndababwiye ati ijoro jizwa gatandatu mwize jo bazinduke gusenga ya mbere.
0: Ya mbere?
1: Yego.
0: Ngira ngo babyumvise sawa sawa.
1: Yego.
0: Sawa.

0: kwa kiri hundi munu wanyi kumurongo. Alo, alo.
1: Apo, Santos.
0: Amahoro.
1: Mahoro neza.
0: Ninde tu yagu tukwa kuyurihe?
1: Winga mukinindo mugisagara cha Bujumbura.
0: Ni Buhanza?
1: Na chane chane.
0: Aha, bimeze gute bwana Buhanza?
1: Asa zenumba iradio irarongoro chuni sawa.
0: Bimwe muhara musaba none ntimurako ko ntimwumva ko byabaye.
1: Asa namazi numba wayafase basi bintu bimeze neza.
0: Wapi wapi wapi wapi wapi wapi nanyoye make mugabo.
1: Oya reka reka reka reka asha.
0: Ndakura. Wewe
1: tu anwoye make ya kwabaye kuyabura.
0: Ndakurahiye urumva asha.
1: Reka tubwire mutama bunwanwari hari magamba turungikira yakanye.
0: Naciye mugwiza bace bambwira ngo yakamye. Mwebwaho ndi yakamye.
1: Oya twegara hari gusa nuko asubuse. Reka tubwire mutama bunwanwari hari magamba aturungikira yakanye. Ndibaza kubu ibintu bibeze neza.
0: Oya yakanye nanje sindaba.
1: Ye naciye muri firigo nturaba.
0: Oya ijwi yicari genda.
1: Aya asuse nayo wapi?
0: Aya futse.
1: Aya putse.
0: Aha. Ni amari nyota.
1: Ego Santos kamurizo giza kuri wenyere umujyango wawe.
0: Turagushimiye muntu w'Imana.
1: Mutama bunwanwari nuwehere nari magamba sindibaze kubuhuye aso muti bavuguse.
0: Kandi rero.
1: Ego.
0: Turi mukubategurira group ya WhatsApp y'abakunzi bisamiriza nduri kwirutira tuzora tuyagiramo.
1: Narabyumvise sakiro damuru kweri agamba ariko ndagukurikirana gatano kuri kagenzi kawe.
0: Uzobagirira surprise ndabasaba inomero zanyu muzo cyo musanga ari bintu bimeze neza.
1: Nuko nuko reka rese mbona na Donadine hari imwaro ati niwigire idorogiye.
0: Sawa.
1: Reka mbone bigora bagaza hake nga mukinindo ti akumvise karaveri nga hepfo ya hanze wa mutama birungo nga mukinindo atigirize rogiye. Reka zisimbira hariya mu rugobe muri umujyango wanze kazi nga mu rugobe ngira abandi erike nga mu rugobe cyene wa Kinonko paruwasi nga mu ngwena na Manoro atigirizo rogiza ntibage nawe kwigiro Michael nga ukigiro sinyabigoye nga ukigiro. Reka mone Domeka atigirizo rogiza. Reka mone Saidi ari nga mu Kanihira Marite nga mu Tambo Nyaranza nga mu Tambo atigirizo rogiza. Papa Bofis ari nga oyi bubanza atigirizo rogiza. Oni Damiano umusegiteri Nyamuhanga. Reka mbone Chomozi nga mu Jachapara. Muzungu Nyange ambasaderi atigirizo rogiza. Dominiko ari nga Ikiriri. Isawa Ngozi nga Ikiriri atigirizo rogiza mu Gaseke Buye. Reka mbone Asine nga mu Busoro Chege na Kirenge nga oyi Ukaitasi. Reka mbone oyi Deos kuri Doroni atigirizo rogiza. Gasongo kuri oyi kuri Foto atigirizo rogiza. Reka mbone kandi muri nge na izo sije ade ndo ni kiriye kuhangara ba sasa cyane tumugirizo rugiye aho muri hose aho mvuze naho ntavuze bose ati umugire yabi bagiye mugirizo rugiye.
0: Turagushimiye.
1: Sawa sawa turirimbo na basa zenumba ari sawa kabisa numba ari sawa nta no vuga ngo iki na sono gaya no gaya ruko apo ni ogara ko sadi kwiru.
0: Reka mukanya nje ndabarungikira karirimbo gatuma kanyashuha.
1: Basa hajya imbeho basa irenge

0: yonze kanyange alivira ati ijoro ryiza batwanda girihe ijoro ryiza muvyeyi minsi iragenda ijoro ryiza n'umubyeyi wiwe reka rero tukarwa nga musigara ta Bujumbura mbone diane mwisa na Jacqueline mwisa na rwete ijoro ryiza muntu bazi kuzina ryanda bwa kwitine diode no kwitine na mukoso ngaho kwitine ijoro ryiza niba gituma mu karugamba udifashe ngaho nyabira bati ijoro ryiza reka singaruka rero ngaho mukanyo yose ndabone no ruberi mukanyo yose ndabwete ijoro ryiza n'umujyango wa bakaya tuvugana ibere mu sagara cha nyine ibere ngaho nyi ntara yabutsenyira ati ijoro ryiza nuko agira ngo karaveri ngaho mu kinindo banza mu kinindo niba giye bigora abagabo ngaho mu kinindo ati ijoro ryiza itase nuko agira kandi munazo sinje adriye ngaho mu kibenga ati ijoro ryiza nuko agira kandi mutama wa yanwari nabi we niba giye muntu bazize na dominico ngaho kibiri bosco ngaho kibiri na binali y'intwaro na aristine ngaho mu busoro na cege mu ijoro ryiza nuko agira kandi umuntu bazize zina rya baramuzi sankiro damuru mutatu wa ngozi ndabwira ati ijoro ryiza nibagiye umuntu wazize izina rya Anna muri village ya gatatu nabwo iti ijoro ryiza pasinga magenda ngaho muri village ya gatatu makadali amye mpinga kayobwe iti ijoro ryiza nibagiye maniga nyine ngaho mu gasikebuye nawe ndabwira iti ijoro ryiza rero aba uzuraguma ugumeza agashinge ku 88 n'ibitebere bizanira byayo biraryoshye kabisa nuko agira uwo muntu wazize izina rya mabuti y'abademu ngaho ku mutakura ndabwira iti ijoro ryiza razaro ngaho ni ijoro ryiza cyomodi iti ijoro ryiza nibagiye niba muri Amerika ndamgete bagatonda ndamgete agatonda keza nibagiye kandi mu bazi zina rya hari yanyi baramuzi muri Kalenga ni ikigero gyiza kasi urabiba muri Kenya ikigero gyiza rodi shisari ngaho mu gihe wase ikigero gyiza nakongera kandi mama ndi ngaho ku miburero natwe ngaho ku miburere bamiya ngaho ku miburero ikigero gyiza santali mwigenda na bera mwigenda ikigero gyiza nibagiye umuntu bazi ku izina rya ikonyozi mwigenda ikigero gyiza sinakongera kandi umuntu wazi zina rya jerome ari i Kigali mwami wo bafana ikigero gyiza yirengaho muri vire ntibagiye umuntu bazi ku izina remi ku kayitaje remi ku kayitaje ndambwiye ati ikigero gyiza reka sinakongera kandi umuntu bazi ku izina rya baramuzi izina rya yane mwiza na Jacqueline mwiza ari ikigero gyiza nibagiye kurode ngaho igihanga na wakenya ngaho igihanga sinakongera kandi Jean Bosco ngaho umurengeza iricyo ngaho nyine igihanga nibagiye wakenya ngaho igihanga ati ikigero gyiza muri rusange ingenda nyi zose za radio indi ku itiyo ziba zikagira sivurize ijoro ryiza muntu w'Imana murakoze cyane
1: turagushimiye riwaye muntu wanyu wanyuma twakiriye ku murongo wa mbere Imana ikongereze imigisha
0: namwebwe muntu w'Imana bibabeko
1: asante sana nuko rero hatwari ku murongo wa mbere nta wundi muntu wanyu dusubira kwakira ku murongo wa mbere reka tugende ku murongo wa kabiri twakire w'agasunika rugi alo
2: asante
1: amahoro amahoro
2: Amahoro
1: mutama amahoro mutama amateka
2: Amahoro neza sinuka mwisi sando
1: Yego murakomeye none
2: Nakomeye wazige kugera kwifitungura kuryoho kubaza kuyumvira byo yatindumwe
1: bari bamaze iminsi bahinyanyura ibintu bigezeho namwe muratwumva neza aho mwibereye
2: neza nata uhafata nturaba uburenganzira bantahite kugira bumve ko nabumvise
1: Yego
2: Mwani wanyu fano uri kuwatuye dare nani ni mkodi na kuishandu kila kubisa na kukabe habu ya vila wanalaza ina mateke na makado kumbinga na buhanda pia ngaho mkini ndo Nikuma na ya riasi hali ya imatana ni Kwa chege mbusoro kia kubisa na sengwe se Mekano ngulikie agie kumwongo uwezeza kumbara Ina mwubisi zini zina jie na mwubisi kia kumbisi kumwako zingenda nito Kutibari mkuu wanyo mbile gusuri ya kubuga na kumurongo windi indi kumurako zi Mwuzi mwiza mjo jisa
1: Angaho mutama wena wanwari turagushimi ijoro ryo namwe
2: Enda wa shimi hewe
1: Ego
2: Mwaka kaimbo kajongo kwa senzi poro mbiga No nila ni alikoze Kwa la senzi poro mbiga No nila ni alikoze Eme kwa la senzi nune iche Kiyumba neza mura kwa sikoro jiza
1: Turagushimi ye
2: Mwush